sasampunipun lelagon gelang kalung Laras Lendro Pathet Songo, dalu menika kitukiran badhe ngaturaken ungling lelagon Kataman Asmara. Sugeng dalu so sugeng midhangetaken.

lakon dilo sampun kapiarso. Kangge lakon candhakipun kitukiran badhe ngaturaken langgam loro bronto laras pelok padhet 6. Sumangga para miyarsa sugeng dalu so sugeng midhangetaken.